taw bi piñ waxul na baax xéewal dànk na ko yi nga xam ne nii waxaale yi nga taw bi piñ waxul na baax xéewal inu sibut by Norden Hayes di nekkee na amal sonal ay nekkee na amal woon na yàgga amal woon na ñetti waa seen di konoq amal woon it di rek ne taw ni konoq. Dakum mek bal.

tusakok pi tamaw na si bisi ko tusang na kumarak si madluti. Titaka katakon na tusi o kara katakon na tusi do. Titakaw si Good Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Ikiakivikut uvan no titaka kon na tusi daw. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook karovite ko nakinagluti Sunday Request Show Ilagiyong ikuwita mao na ilagiyo yung marang nagay luti titirakata kong naktusit daw. Sukayukut facts titirakong nakidlusi 867-979-6147. Ukaraw tikut nipilio kong naktusiglog tamanga ikarong ni 979-6101. Ungasik to me akikangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw magitit tayo katarlo si kisumitusang narumang mangat, kikun ni ingyak taong mangat, tamadyangin nama. Tema Facebook kutusang nakto karumarang mingmat Moby and Damien Gerardo. Tidus King Ilik to Sang Naromayok, almost home.

tusaruk pi tamau na CBC kut tusang na rumarik si Madluti. Titika katakun nak tusi ukara katakun nak tusi do. Titikaw si kut Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Iki akivikut uvannu titika kun nak tusi do. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook karovite ko nakinagluti Sunday Request Show Ilagiyaw ng ikuwit tamaw na ilagiyaw yung marang nagay luti titikakatakon naktusitaw. Sukayukut facts titikakon nakidlusi 867-979-6147. Ukaraw tikut nipiliw kong naktusiglog tamanga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akyakangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw magitit tay tiya katarlo si kisumitusang naro mang mangat, kikun ni ingyak taong mangat, tamadjangin nama. Kuya namik natin o yakko sana terikot tusang naktaw yumayuni, tusang nakataguro yak tiluta Sunday Request Show. Kanoing ito'y nagot na pinaswa ko si Rock to me o tira ko bugok. Kakugot daw!